Lakau ngita murai wal mama ini na nabi dada butano kazi ngabani ai pa o kurisi paka iau 11 o'clock kai kid good way this lakau hai wal mama in pamle sei kia dia matike da siga sao ngalpan nao nabi ni ai nukalmel ni tamono satellite streaming service no